0: na umasayo ni manklunan bangudan na dahatudo
1: tanbay
0: na haon nga ba